0: Ko ngā kōrero ōna mata kua huraina hei o rangatanga mo te ana mata. E kore kore te puna waumihi e mimiti ki ngā whānau i whakae mai kia pāoho whānui atu ngā kōrero tupuna ki te ao.
1: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
2: He wai kato.
1: He wai manawa whenua tuhatuha.
2: Te reo o tainui.
1: Te rere kētanga o te wairua.

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Our kiwaha rhymes with ngaki ngaki kōrero.
2: Ngaki ngaki māra.
1: Ngaki ngaki māra, ngaki ngaki kōrero.
3: Mm-hmm.
1: Ai ni pea ka ngaki ngaki whakaaro i tēnei rā?
3: Ā, kuira.
1: Ā, koina te whakamahinga o te kupu ngaki ngaki ne?
3: Ai.
1: He whakaaro anō?
3: Wā, well, no te taia o te māra, te rā kupu. E nenui nā kupu a tātou ka whakamahia ki horopaki ke engari no te māra.
1: Ai, ai.
3: Tetei kupu i tupu ake ai au. Ki roto ko te morimori.
1: Ai, ai.
3: He titi tonu te kōreo taku whaia i te rā kupu morimori. So you can morimori the, nā hua whenua, i roto i te māra, te kāri, te mahinga rāne.
1: Te mahinga.
3: Ai. Mahinga. And it's to, I don't know if coddle is the right word, or me sort of āhuarite ki te nurture.
1: Nurture, ne?
2: Ah,
3: yeah.
2: Okay.
3: And then ka tae koe te rā kupu te tiki ake me te whakaingoa. Ka whakaingoa tawa kupu ne, make it into a, what you call it, normalised, pēnei te morimoringa.
1: Ah, ka pai.
3: E morimoringa ia nāku.
1: Ai, ai.
3: Ei, pa tēnei ko te ngaki ngaki, well, koeira, ko te ngaki ngaki māra, wai mahi ana koeira toi te māra, and te ngaki ngaki kōrero, well, where you're gonna harvest your...
2: Okay.
3: Yeah.
1: Kuna ko te mahi ngaki.
3: He hauhake te hauhake.
1: Ai, ai.
3: Ngaki ngaki te ngaki.
1: Ai, ai. Kuna te mahi a te kō e wero wero ana i te oni.
3: Yeah, and I think ko te timo ano hoki.
1: Oh, timo?
3: Ai, ko te timo. Koe rana mea a ngā mātua tūpuna ki roto i te māra. E ai ki taku mōhio. So koe rā tērā, te ngaki ngaki.
2: Okay.
1: Ngaki ngaki kōrero.
3: Yeah, kai te ngaki ngaki kōrero tērā.
4: Live. Time for a throwback.